bon a yon hon sen chene. Yon funu a e mwa tun e bwe. O nyan kompon a mou e bani bi ato nan se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi yon e bwe. E juma sam nan a ye de no nyame we siye siye sabri. A o bano o ngwate. Mese yon ni ano o bet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukun no o ngu. Bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesu richemo any friend for me no bi ba ni cheno omutsi omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se u betumi aye ena yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se seni amuji

0: driving time. You are listening to the ultimate radio station in Ghana, Zip.com.
1: Abusi ane mo so for pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay anya yen chasse oso fo na se madros na yeden
2: drus fo fra pa na no dey
1: eisa na te sen
2: e madros fo fra pa sam dey e ye nwi
1: ni
2: ni ni mu ni
1: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen
2: ne kro ne ne beda adi so de ne sa biam se ne odwudwe dwie no e dia
1: sa
2: sa de wo pa
1: asa no nwi dros no mane anything
2: o mnya pa di bi di tade susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye kuha bonanim enti wo ba o challenge nsina wo ba wonu se japade na efu an osa enso na sabi eye nwi
1: eye nya mini pa e bia dros o pe no no
2: wudi nwi ba dros ebi so be se dros pa de na ye
1: anka me pe nwi de no
2: gati wa bua
1: o sofu ebinum toson ebi o di nwini ma anim ho na bobo ha kufu ti se nkwasi afo hiniti na abalance to ono
2: jankwasa giga no
1: na za wo kan se ma bebre she draws
2: ma bo bebre na bi asisa mri wo she draws
1: wo she di ntio mo she draws
2: sabi ona ma no tuba osunti
1: but ebi nso ana she turmuti ani bi o
2: turmuti ano e no ba jai
1: sa
2: ye di nwi ana ya draws asia design
1: okay ma o mo she draws no bi ni hefo
2: minister hiri binum e she draws as of mami fo binum she draws
1: ene ze o ye de kura she draws
2: rawsam
1: okay ena hefa fo bi
2: a press for my binum and Jedros.
1: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
2: Na e press ni ban Jedros wa do me.
1: Na so fo ohun ma o mo she nwi Jedros nu bia
2: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wa ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adwi bodu ya plan fa no.
1: Eh ene na nya akro na etisen.
2: Na nu enwi na fu abua so.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kwam tie se me Jedros.
2: Wo tie pe che me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh! Na se ma eden.
2: What you are dropping this about Tori? Any siano?
1: Na eden ni huno.
2: Na dia you know.
1: Nti se se me nyaden.
2: Todros, na man na Todros no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo Todros o tom.
1: Me nye sho so ma te kan biem.
2: Mo Todros o. E ma ne binu mo. Mo sha Todros o. E ma ne binu mo. Mo Todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: E di edi matem o fi. Mo di matem ka mo sha Todros. Kwa kwa se.
1: Princess Tina si wunti on sha Todros biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Oso funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: E jankosa giga no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
2: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So fun so wa no yaya ya sa aden.
2: Wo ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
1: Enye bebo ami na me ko horo me die no.
2: Me na pjo.
1: O ba so beti mu bebo ami.
2: Gati. Wa bwa.
1: E wa ma me huhuru
2: na ye krase ni
1: ya se pa ni o aso funtu kansle na ye bi ko sen
2: kansle na si se bi aba o so da na mini ni wi e bro
1: ne no sa na si e chere sen
2: me se bi me jo pade na da na bro bia no
1: na so ye so fun ka ma ne wi e nyame be ma foforo
2: wa bua
1: anko o wi jo peace kitikiti si ya de be jun so a
2: wo ko si agai
1: e se wo ya me fere sa agai na ba en
2: excuse me
1: wo de twen me fere na ba
2: me ko to jogu for me sero
1: okay ma jai Afi nya mini poyin tufu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet one yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Pati.
1: Okay, mate. Wo di otu dada ba fere kwa fo kakra ma mi.
2: O ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
1: Wo. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu ma mi.
2: O se ku wai. Na wo change the housing. Wo da no ma ba fo. De bi asisa housing. Be very careful.
1: Na wa futu ma ware fo ma na.
2: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia de nkrase ne yana de tie ware ase no
1: na ne tu ware fo me ma so fo ma me
2: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam de ni mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa Louise Diaz wo ko fa girl bi
2: wo nyam de pa me ko fa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba o wo to me timi ji mu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia
2: me timi ne me yire hia
1: a aden
2: e bi se ni tumu nye
1: ei sa na aduane be na odi ntia ne tumu nye
2: e mo moni fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
1: ene da gro ye fo ti wuram
2: abua
1: ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no
2: ewura utumu mu bon wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
2: boma dia fa sam na fa twitwi support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ye de sapon twitwi asi kire do kuno
2: Gati, wa bua. The thing goes grrr.
1: I wish you wanted your video and subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baby.
2: Sayonara.
3: Grand24.com. We speak the capital. Mene Obana.